Alang na siyang mayakati ng pang-anak, ay kalawang tukong dante. Lamikan din o nanahog parang matinan, parang alang nore. Parang na ipatalo, edang di pa naliko, haribulan.